0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Vision X Plus, Vision X Plus, Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at

0: Kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa, mahitungod sa Santong Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santong Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santong Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santong Plus Gold araw-araw.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Exciting! XFM!

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes for Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide!
2: Santon Plus Herbal Soap!
3: Pinamaoda, pagkasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
2: Santon Plus Herbal Soap!
4: Pili na!
2: Santon Plus Herbal Soap!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami.
2: Gamit ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Healthy na ang anit mo.
2: Tanggal pa ang nakakainis na kuto.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyo,
2: pagaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!
12: X FM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na yun na high blood ng asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelyn Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco. Dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pagod na pagod. Nalikumin sa akin. Sabi niya Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko. So sa umaga nga, dati masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunod din, wala na. Subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Kimmins, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Plus Gold.
6: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay ko may bukol. Binom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung kang Santon Plus Gold, nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villaneva po, taga Barangay 1, Rojas, Palawan. Marami po akong nararamdaman. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Dok. Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako. Nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalit po yung palalakit ng aking katawan, aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Sa ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Alis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
6: Apo, palit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigis sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
7: Epikibo, sa anumang uri ng sakit, Santon Plus Gold.
1: Exciting, bro!
0: X-F-

0: 煮饭 exciting。
1: Sample Gold Live Testimony.
2: Ako po si Maylin Gakasa ng Barangay Princess Ordua. Sinubuan ba ako na parang nulal siya. Natakpan ba yung mata ko at that time? Nag-maintenance ako ng Sample Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. Sa akin po malaking pakinabang yan. Thank you Lord talaga na naalis ba. So hanggang ngayon nag-maintenance po ako ng Sample Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sample Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Sample Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko. Inom din ako. Maganda. Maipapayo ko po, subukan ninyong gumamit ng Sample Plus Gold. Very good po yan sa health natin.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
4: Sample Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Sample Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Sample Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
4: Sample Plus Herbal Soap.
1: Sample Plus Gold.
6: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay ko may bukol.
7: Binom po ako ng iminom ng Sample Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sample Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sample Plus Gold.
8: Exciting, bro!

0: 4 ang XFM Network Philippines.
1: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga tindog sa kaya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na ako og Santum Plus Gold tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini
2: Santum Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Yes to health. Mga katrupa, exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami.